me a mujibi etia no enye saha enye saha mamu ha me si saha na tresem ni se emri bi na ya suri chamu eni frafo mi enu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha sani amujidi etia no mujidi enyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amno mu hwa e ade anche sumpo ah

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amnu muha Hey adi ati sumpo

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a Bastan de bro kayama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno amuti amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye And I yes tin in sa or the kawan and chira one sa Sani Abuji Sia no and yes saha and yes saha mamu Mrs. Sahana Chesam the sa and maybe na yesu richamo and if from for me no be bad in chano Amu Pisani sa we are more boy David ba we are more boy David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se wo betu mi aye E na yesu tini ni sa O de ka o mwe ni chira won se Ha se ni amuji di etia no Muji di enyi mo nkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

Adu wusu wabaya wusa waka na pamuo hey sani na femtia ah wani atania adu wusu.

Awurade nuo wanya woden awoden fo oh Jesus many a tie Moses e nwuma e din kan no se na e ka Jacob nko na obere mabi ne no babetin tamwe di godru adetie tranisi ocha na yere na japade nyina ho ochan awuade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se e dia na dane soa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dati ti woni awuade kwatentam na tranisi ochan ni mono awuade ye nyankopon sesane de yan okofuo ododuo Israel ti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na famne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won